0: Siling Panikiano, tanaw ko ng Manta Jambo Siam, gisa may jamba pa rin sa Kaswagon.
1: Iyeng sila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bayan na ako naging makopya ng kitang ka, minay kitig kabun engine lang.
2: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bayan na kong
1: iridi? Hindi na kikopya. O saan ang naka ngayon tawan na bayan na kyo?
2: O, irinogi. O saan ang dam, gisambat sa dapan nilo kyo, oh boy?
1: O tapat kopya. Iyeng sila.
2: Uy.
1: Harap pagawatan ko, pya ko rugyat. Mingilo, di. Kung ngayon tawan, hindi. Da, arakat sila.
2: Is no makasusa ilta na pud handphone boy.
1: Iyo susa.
2: Meteorology Malaysia ka.
1: Malas ko so, na kayla ko na da malas ko na mangin tong engine na.
2: Malas o malas na pa magkinang ano pud radio kaning nga FM harap pud gyari.
1: Tay kya.
2: Iya harap pud gyari kapailan ko ngayon tawan oh. Ano mamaya kaning nga FM.
1: Pama.
0: Ruputan ko ngayon tawan.
3: Abisan ko saban, manitiman ko palumusa ti taruputan ko ngayong ayatawan mantak tanabay na ka doon na padam siyam tulan ka walo taon doon na ribu doon na padamanam. Sabi na labo sa manta di tida ko pisan mangingintong taon Malaysia mantak iti dapat tawatas manong kaidan sakit. Balik iti dapat sa kini ako kasuabran bay na rumasam isa doon na kainan panang sarapan na minagita tuwang ay sarasam. Dina sobas awas doon na padam talo darja Celsius dina sobas asir ba doon na padam talo darja Celsius. Matagal tayo atas sa nabawan kasuban ba na rumah sa misa duwa na kainan. Sa sadapan, meninggarod niya paitangos isa duwa na kainan. Panangka tatuwang ay sarasam linas subas sa kawas, talo na padam talo darja Celsius. Linas subas at siriba, duwa na padam lima darja Celsius. Matagal tayo atas sa tamunan kasuban ba na sa sadapan ay negita tuwang ay sarasam. Lina sobas awas, telo na badam talo darja Celsius. Lina sobas aserba, adu na badam talo darja Celsius. Matagi ti dua tas tenam kya. Ay tenam kasoban bayna am nagi sa sedapan rumah sami sa duo na kainan. Panang katatuang ay sarasam, lina sobas awas, telo na badam apat darja Celsius. Lina sobas aserba, adu na badam talo darja Celsius. Ayin ka na po yung ruputan ko ngayong ayatawan mga takatadaw bayan at ipinay. Kasiyam, duho na padam siyam, tulan ka walo, taon doon na ribo, duho na padam manam. Nalabos naman tadi ti da kopisan mangingintong taon Malaysia matagiti da patotas sa padang kainan sakit. Alansan na kanon ka pa ilanam na ikapasarahan. Ang sigaw to kakalaw at may ampahidahe hiti da Radio Kenya FM.

Ang ganap yung sining na rong itong conflicts doon na ika na sunglo ni Piancom na gi Salivirus Imping ginawa magano dia. Minigwetan ba ba na ti jam ko siya mapadabunam talo minit kasaban iti da kayo ng tako kya? Insan pagwapi sarang kasaban kumade gudi kita tano ti kaslimbahan baros dosun kina FM tero ba na kya? Tado ko 6-26 siyam tulan ka 8 taon 2026. Masalang kasaban kung pwede ko dito magigyan hitid watas sa kaningaw, okay? Watas kaningaw, tamunan tenam suk na bawan. Pansiangan. Di papar ranaw. Sana magkinang ulit ti RTM glik, ya? Pan napakah ti datan na pisampuran Labuan. At lagi magkinang ulit ay mantadi ti Brunei Darussalam, okay? Masin ay kumadi ko ti tanapisampuran Kuala Lumpur, Johor Baru, ti Singapore. Ano naman kinang matadig Korea ang naging Australia? Ang naging Labus Pagun, kaya? Sige, kung matigod ako gigina. Kung piyada at asado ko, matadigid Pagun na sabah. Nakasari di kayo, dahil mo na kudong dahi, hiti da Radio Kin FM. Mantada jam ko ng kasaban, gisa marikita jam ko turo dahil tatuwang, kaya? Pasikaw, kung matigod di ka papasik, kaya? Pasikaw, ang ikaw pambarosan ni Pan, kaya? Mangilagop ko, tayo kamaso. Magasak ko mga kandat bubur ko saban kaya tuwi na manginom dat amis tayo ka manginom dat kuping nga kadakadalay manginom dat amis kaya kumari ko di masa-masa manusi tayo ka mamumpu dat bangkat tayo ka rasok kaya kumari ko itara tanganak pa yung sikul tuwi na kasi dat tamangan na kayo tanganak na kayo. Kadalihoy kaya, ulang piya dat it pain suti at sikula timpu-timpu niti. Kadada kayo, pasuti at tanganak dat imigit dat buk kaya. Basi dat man na kayo kasari, intanga ay tanganak na kayo. So dat it ulang kaji pelajaran kat bara sesuai kaya. Kanad lagi lihoy, tapi naik kaya, menginom dat waik da gumo. Kaila ko na timpu-timpu niti, to alasu tamo datadaw kaya. Alasu tamo datadaw. Pada sih takut dat teka magalai takut antok duit kami dat astrok haba kadi. Aman kan mekano sining mata di Elisa Pojin. Pemuha bang pengkor pangang mekano watapa sining ya. Mata di Jones Gobong. Pinapatan di Helen Making. Aisa Pipusan, Aisa Pitagadan. Menegi Jess Radio Sip Sumandak Talawa. Kini FM kuhi aramai bang.

Makinangaw ko si Limbahan Moros Luzon, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?

0: sa Panimbahan Boros Luzon, Kilinaw FM. Karanahan may frequency 94.7 MHz. Kilinaw FM.
1: Hello DJ, kapisaran nga sa pon, amtabita daw ko nam, kaya kadi andong jenis lem. Kapisaran na ikumatayin sa nang tamalot kina FM, tabi nagi pompad minggo. Pumadila kada aling ngay kopi-kopi po, ba DJ, posisipon pa isining di Ambrose Samuel, retan jagad kopi-kopi ka, pupong kapon ko kumadid, masa-masa mananamparay, mangimbasog, posi ko DJ, posi ko na ikumadi ka. At sining man tadi, mas ni Sumiran, aw ko gito ginawa no. So ito na gusto nang mata di Susianti, pinamata di Charles Adrian. Ginawa ko kan ka po ko pangadika.

Unsa to ako padat ni pay dai ti da radio gin FM manta pa di jam ko. Anam ka saban. Yang pay ko di Jex pada pula musika Sulaiman barasa tambalayo sa lenda di talo jam. Tinuntunan ko kagu kia tapi naik ko ngawi. Kada jam ko siam ko saban gisam narga timpu dat bainati. Malasan narpago timpo di kayo dat mga maludha. Gisam mga maludha ay matada jam ka padam doot ang adaw. Gisam marita jam ka talo sa sadapan kya. Miyapay ko di Iza. Di Iza Pagayaman Takao Monsoy. Marita jam ka talo sa sadapan. Miyapay ko di Syukri. Santay patang om nagi harmonika. Ano makinangot ako kya? Sining pagulod arangot ako iti tababayan na ano yung panahon. Sining matadi amod sa rinamod sa pri aprimanan ko.

0: Ati lobus makinau sining-sining pangulisa ginawa.
1: Pengko ora ko yan da tawan hinad penangid kinanan da kayo tapi nay haro magadaw haro rumasam kya danam haro belum pedang tapi nay kumadi ko di pengian i disan-disan da bawang tege peras-peras bawang antan-tan da kayo at lubenang rumikat tapi nay kya man-mantan ngayo da rapya itong kakamat-kakamat itang pangkal mega kaikad kayo tutunan kay surat baranak. Listen-listen di sasakayan tapi na garan-garan data na tapi kanu na pa itbabas at ababarang di tangga pangkal may datana araw-araw sigira daharakan takan di itmaraw-araw kaya ang kumaril kumadi ko di itara papanahan di sadu tapi na ikong awik ya may matuid watas ampaping kaya makai sasakayan long distance kadik ya kadik ti may sandakan may matadik ti may da kota Kinabalu ay kain na nga dapat tibinay masa ti da mingat-ingat takaw tanudot ako na katuran tanudot ako na katuran at pinatanto da taparinta tibinay ay kay ti da kopisan pansakayan kay JPJ padata ko pisim palo dat aw atanto ya padata ko no si hay kapiat papanod sa sakayan padat atingalig takaw dat mibak am ni gumungguli iginainan takaw ya ang kumari ko dit may pamulit ang babarang tabinay i da akadayan matok ya so, pamakit ay kidangan pa pamulian dat ang babarang manto ko mantad ulo daw barang-barang dat manto ko bali. Oh, makyo ni sining man tadi silibin bugis. Oh, ano ko rin at sining man tadi silibin bugis ya. Parahan ko di Tomas Kitang Hilagkampung Pantay Lamatamunan, Maniagansing Hilagkampung Kabulusok, ang nag-iirami katim Hilagkampung Marapok, Miyampay Pasan, sa sanong-sanong tako, gumunt ako na minum datuay galas sumatiti tarao bad by na tigas. Mama, kumadi ko di masa-masa da at mamusaro, no kapiyaman da kayo ansako. Yeah. No kapiyat at ansakan da tadabay na. Lansan da at kanot ako da at mamusaro, no kapiya ansakan da ko bay na kiyan. Sinang not, makino, tako pada sining man tadi Zeki din Zekri, mandad tubos, no? Susan kagusining man tadi Jenny Guntabi, oh, Relin.

Yo pa kakakan saya nda kamayon amkan saya nanti esra mayon. Amreno kaya karako DJ Zara Rohito raka salulan rahu nomorut sukura jam katalu ramai. Ampai ngorang ramayon ang kini ngoramo ra radio kini FM on yakin tok mayon. Abuli ka mayara frekuensi siya mo para mapatitik tulo migahat sa mabuli ka po. Mayara mo, mayara aplikasi RTM Click Amra Portal Radio RTM. Ampa kaka abuli ka po ang itora bilin mo yun, mayara WhatsApp mayra nubulo sa siyam ni mawalo siyam o nong valo.

Parinta pagun Sabah ng patanong rasmi, ra oro Sabah, yakinira katalungo param sa aribulan sila kamalu. Mambabatik parinta pagun Sabah, Datu Sri Panglima Haji Safar Untung, maya ra rondo na patanawan rasmi, nambara, ra warta oro Sabah, binal ra kalimo aribulan sila koonom 2024, ampina salula ra kadungo para aribulan sila koonom 2024, kusan mambal rasmi, katalungo param sa aribulan sila kabalu yuginyo oro Sabah. Warta ragili kuda salula sunuk susu ru yang dipertua pakun Sabah patragili Tun Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin.

Iya pa hagka kaping ko ng ramyo ng kiningora mo ra radio kiningaw FM onya kidok mo yun. Ang pain ko nangan po yun na ito ra bilin may na Facebook WhatsApp may. Ora radio kiningaw FM onya kidok mo yun. Ang pain ko nangan po yun na ito ra bilin may na Facebook WhatsApp may. Ang pahagka ka rin no, jam karo limang oporam ruang aminitra may. Ang nakasukutakan nyo ra kapapa.